0: ene bre jina pa ebo mu sira wo do ba yesu kristo di mu se wodi yen funso bia be che yen na wati yen wafinia entini bia mo ewo yesu kristo di mo ewa di fa yen funso bia che yen ewo yesu kristo di mo Patrick Castle, yes, demo. Senpai, one more day. Won't cook one more day. Sir Emra, yes, so. Ewe yen pie, bomo. Ewe yes, the Christo demo. Ewa de won't cook one. Dibua yen, boy, yen pie, bomo. Ewe yes, the demo. Ewe yes, the demo. Mount is to the bomb pie. Silver, this, sir. And from Sobia. Ewa di fencha o. Kase mo o. Adwini mo o. Esusuye mo o. Diya wukai ni niya wukai. Niya wundim ni niya wunim. Diya janu mwa yenu omu ni ho. Nyansu ya betom. Ewa di fachaye. Ewa di fachaye. Ewa yesu di mo. Sire radia huwa di. Sire mpaiba huwa di. Sire mpaiba huwa di. Ewa yesu kristo di mo. Ewo yesu kristo di mo. O ewrate. Si enyu eni mo adu mo a. Bre jina pa ebo mo yin.
1: Asempa
0: efi ya. Ewa di wasem se. O siye si opo anko. E de ni ma okon da. Nyen suye kunu mu die die. Efi wo lwa den chen. Ewa di wasem se. O ni pan se en kabri bi. Adi so di frisuru amano. Ewa di wasem se. Enye tu mesu na nyan wo den so. Na ye home and a bell yeah.

0: Jesus Christo demon. Erade. Media minimo.
1: As Mesum
0: Paya and a mebo. Brafi el kwa ye. Mi mami fie ho. Mi papa fie ho. O tanfu biara. Ni pa boni fu biara. Awa ye adi boni bi. Senka ebe tifi o fu bi. Ako o wumo. Mini mi nyanu ni ye ma. Eni yasi fu. Mini mi yiri ni ye ma. Eni yasi fu. Ewa di jiye fi mo. Ewa di jiye fi mo. Ewa di jiye fi mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Ma one sune bon pae. Ma one sune bon pae. Ma one sune bon pae. Ewa Yesu Kristo di mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Ma one sune bon pae. Wisi wa Yesu di mo. Mini me yire ni me ma. Mi mama ni mi mama. Mi nana no ani masifo. Owuwa enye ine bra. Ewadi ashedye. Ebi ntuye enda. Ma one subo mpaye. Ma one subo mpaye. Ma one subo mpaye. Proverbs 24:11. Rescue those who are unjustly sentenced to die. Ene ubo mpaye. Se radi wo yesu dima. Mi ma mi fie ho. Ewadi mi ba pa fie ho. Ewa Yesu Kristo dima. Se o ni pa boni fo bi ti wa. Afi e kwa yue ye. Wasi se ewadi. Empetu wo. Atofu wo. Atu fie ho ni mwa. Mini mi nye nom. Eni yema ni yasi fo. Ewadi ti ye fi mo.

Kristo din mu mede same ba wanim ewade ma won saso wa wo ye anwa wade ene ade akese a wontu menka se ho no nyam wo same abrabom ma same sika sem enye ye onini nuanom bompa ye jai wa funa na ma wo tu e se won sa wo se ye company phone ye tisi onuma ne ebe kan ma ye nwe na won konko be kasa ma ye won konko nye ne kasa ma fo ewade ma unyam panifo e ho no nyere ni mo ni mo adom na ne enti a wo ko no ewade ma ni mbra mu sa ma wo e wo yesu din mu amen same me po aya fe mo ai ai otini ni mpa ibu mo de ba che first na ka safe mama me ben ba che o ka safe

Sebibi wa sidechia. Sebibi wantuntum echia. Sebibi wankanfu echia. Sebibi wanasi echia. Anope ni nkuto na yedemano. Unkuto na use. Au. Ayeyi. Mama kame wuna yende nyami asuwati. Kaya woni yen pejinu. Sebibi wasi de chia. Au ni onyami a yama meno. Semidi mi utu fomo. Semi min minu. Shem kwe ura didi atremi from January. Shem nipe wu. Na wutin kwema. Ey. Ayeye chia.